ongutatanga Nelson Makosa. Anumuna sisiyawo yasa Makosa. Amuna yeye, koma sama Makosa. Tanga tanga, umbusa tanga, Nelson Makosa.